0: Tong nong bo ze to lok por tang it par gi dang e kan ge bo sa mo dang de ba ya transmission game nong do wa de ne aru ji ko ma sa leader da kan wa jor de oi tang it clear se de
1: oi ba so ba na ro sa na ya
0: ai do
1: adong adong
0: a na transmission game lo ra do ko ma sa leader da aru dang ba go ya
1: a ji shi da ga do
0: a gi dang ba za chung a leader se de
1: Ajak chunga dang liar go.
0: Ah, si da ga da ji.
2: Basura, ono ga ra liar go.
0: Oh, hey. Ya gu da. Ya gu, tang it ba dang mas. Transformation game ilu ra adur ajak to adun sha liar mai do ya.
2: Oh, ja, basura, ono ga ya. Da jino tsi dam asa no transformation game ilu.

0: 每天是干的事儿也，把这把弄二点儿的做。
1: 不是吧？我弄二点儿回家。
0: 这，别去，别不是让俺个事儿啊，俺都管上。
1: 不是吧？我弄二点儿回。
0: Oi, ya guda, ya bu ya tangi batang masa transformation game lur adur acak to yang yadun shal yurdo.
1: Oja basurwa, unu wa ya tadi no tsidem asura no transformation game lur adu ba, u tsidem doa tong doa ka zidi shara ra li ka zir ba ya.
0: Oh, aji ka ngashi da ka doa ji. Tang nung bu ya, long ka di uza na tibzak ta masa, bazi da shi tibzak ta sa zibadang.

0: Iba sali da naji ba ya gija masu liya ki tiyari ya gaziba cin diya li za sun doya. Na su ba jagi ba diyo ya ki tiyari ya gaziba da li sa su nukta ma adama. Iba yin nan yau jana ikar da su a shi na su nare.
1: Kabo ba ya sali kan ham sa ka wote. Da ni sali ji ya mai wuti ji da nan ni tubu kan ha yang ba a ci a da langa bai. Ba ka shi nan ya ma shi ba do. Ba diyo ya yi study su dan nan. Iba nan ya antibiotic anu xiang ta bo ajang nong penicillin injection na zer penicillin double da jer da sir xiang bo de jong a zhong da ba mei ba tiu nong ya i ba man de fat ba da xi da ta fat ba ji li er di da si ba ge ba tiu ya antibiotic lip da ga xia wo ya
0: oh
1: ko mu long da ma zhong da zer a zhong ba li ba a zhong er I said, Tali ha to buango, and another
0: day.
1: If I jagge, but you ya Saliachi Adamajo, Majonga me, Saga Moose Adamabu, Kangada Jumadia. Chianangar, I say Yagi Tabu, Tashiba Ananer, I say Asmana, Ibea Jonga, that's a Mamaz Taliaru, doctor. But you yagge, I said, Tabur Mout to look to. Puang uba itu macam ya semua tu.
0: Ayah,
1: oh nak. Tapi apa dia uji muzik dong dah macam tu ya.
0: Oh nak, oh nak. Aji, tangan siapa? Asalnya sali aja, demi tangan siapa tu dia aja orang cium tu. Ah, temenan cium sama habis lemer. Saka iba ya kita tiari cinta kerja dah sebab dia anu tali cangcang uji.
1: Aido.
0: Anu muci, sugar cane.
1: Ah.
0: Iba jangan ya kerja nusa tiari kerja.
1: Aya, mochi ya, chungsu da chung nunga, chi chunga mi chi undanga, mochi ga mi chaga aja tabriya mena, chi nunga liwa da shina, iba mochi nunga yalere, asu dali ha al nung kanga tiara gazer, rich in iron, na, asu vitamin, A asu C da nalere, da shi tai chungsu rung nunga ibega. That's it, that's such a dang, much you miss a factor. I see ya the man, Mozado. The man, Nashi the Gagater, the mochi cheat at 30. I see mochi, mochi is the money that jumper. Could you darbang? Mochi is the woman number Mulu dang do be damn.
0: Yes.
1: See ya be complex, sir. How mochi do, sir, Michakno? Be damn, I shall to the hand the money a year.
0: Sir. Mujizu, Mujiba, Mujizu, Mandubu, Lisma, Mioctobrali.
1: Lisma, Mioctobrali.
0: Ah.
1: Asir, Anu, Tanga, Tanga, Chungzu, Valo, Anu, Jabana.
0: Ah.
1: Asir, Ajang, Masa, Anu, Mujizu, Nungi, Shini, Munga. Tanu, Mujidang, Nungi, Mujizu, Dasapasan. Chungzu, Valo, Ishiba.
0: Ah.
1: Asir, Mujizu, Nungi, Shini, Munga. Aja, Mishin, Dasap, Nungi, Yogurje, Sendi, Dasapa. Jongzi ba lu zhu yi xi ba
0: ha me.
1: Da jie mu ji ba ji ka na tong ji ba ha wo ya. Mu ji mi jia zi ba wo ya. Na? A si yi ba jia ge de ma han nong. De nong ki nia jang nong da xia ga zi. De er bok zi zi. De zi na zi jiong an er jia zi. A si a zi a ren er ya. A si de hu luk ji la a ka me. Sa ka xi nia ga zi zi ma wo. Mesti tak sahaja muzik,
0: bahkan
1: kata si day asir,
0: ah,
1: tang muzik mesti apa yang sugar al nong tali tu tak sah, tak sebab apa?
0: Kacung mas, saka anu yang galir dia ojek, muzik kita jemas asam tu asam muka dah kimat nong je, aram nong je, tang kacung tu dah nong je lir,
1: tak
0: se nong muzik kita nong je macam yang bu. Muji yang azba kesaji anu tangga sungulun ba asir on suzu, na?
1: Aido.
0: Sungjang ni jang balala nung yang azdar.
1: Aido, azdar di.
0: Tapi.
1: Sungulun dajung ba, dajung dia jadu sisa taka.
0: Hmm.
1: Aunuzah cak nung eh, temang nung tiari azba, temang nung tiari.

0: Asir ipa ya hydroelectric project anamalia sa. Dalir no.
1: Hydro project siyaman lo nung kaya lima raksa lalya ka? Pura budi siya?
0: Hai da ji uko hydro project si yang loa tinsuk nombo ayong tulu tap tangadang tam ji yang lo nungo da. Asir ipa janga tezi ikalan nisunga liba imdi ayi ka talizi maka zia yimi zengbanga kamer lir nungo da.
2: Ano? Jipku movement da sibadwa ka Mahatma Gandhi te sayu ba nong achim da kar mapanga parno aliba te sim nong project tulu te zaksa me chinong sungdung ni dong a chak sungduk yong ao iba mabang tung di bangsa te tsir de myanyer idim development policy ta ma jong an ma sungdung nong azi ta sungdung wazga yu zi pangjam de iba mabaya alima te sim ai ga nong muruk miyama kanga sa shia wa Iba maba jangha arim wazga yuba nung shilim tu lua kiba tada lukpa liur go.
3: Ay, aji alima tanga lin tabu tabu ada lukpa yizung ur mizung ma lijar. Asin lima ada luk ama zibua zinsi da gazi ma saura. Mabang arudaga nung ribang da bija gaji. Arim mo shirur sama zibua song da zoksi ma lin gazi ma saura zinu. Asir shiyang wa miji daga ma lizi ma saura zinu. Gachi, asnuk awu zir awur, dutzi dibu mabang nungi, shi sa shi san sa shi arubaya. Songdong lidong ji, ma shi mabang lintuqa, misira shi ur asak ji ma shi mabang, dapsida jir misira. Shi ur o tsangka ma mabang, asir songdong tasin miba mabang a pir wazaga yur nunguda.
4: Na ishi lakshi gogo, aji, saka asin alim li zirabur mabang wo, tang na jabanar. Tashi balala lir nungu da. Parnuk mabang nung, nuku nung misira, aki pramuang amsia lesu nungu da. Asir nisungtang nung ibu, shiur dimjang timba lesu da. Tanu bu, ribang dangar bang, hatir tesang bang zi tachung diba amsia, shiur raja kajimir masi ya. Asir wazaga yubu awasiji sama udar nung. Juku, biya jizu wajidang masi. Saha pasar nung ayuk zibadama, Tidak no tain shuru kerja memudah asal tak bersalah sih malu ya. Tawa doang WhatsApp nong video kanu asal nyimre pungsi tulua arusya nukoye lebih sedar juga tu kita. Nihu kangasa sasa bil malu wado. Dah arum si jangan arum saka miji kemkan na plan isap nong arus itu lagada makada arum si makada nyimrezu dasar wasgayu nonga. Turun lok kali lah sengda film malu kau nyoba tu. Eco friendly project je. Ya malah ti laser tawuk cuma apa jangan tu jangan nunggu dah.
0: Aih dah jinai ya siapa sih dah kau tu aje. Aih tu. Uda cumbi aku di serbang asal India nur temsung uzun nungji tu. Sungung ni dong asir asin muka dah liba lima je. Kumsa kayu zinang shalir nunggu dah. Asir anu shiru temat ni nanga agajalir. Asir item. Je asin uki pensi tu je. Kangasat nanda kau tu ya tanda bodoh nong. Article 51 A nong pergi ji nong ji India nong er a zagi song dong li dong a yong zi bo kum zaga wazaga a yu zi a se xi ru dem tang dem yim a se a ria pi dem zi a su xi xia li nong wo da
3: India nong er a se a se nong xi pa le la ya ba nong xi zi mer a se a se nong xi a wu na ga nong er nong wo da a se nong nam dem zi nong Article 371 A ji ken ni special category nong a zi bo nong wo da
4: 하고 아자 팀당하고 사가 아지당할리농 아스녹 나가농의 아티클 371 에지 비야종아 사랑 팀바 마시고시 암시드르농고다 우승지 아록 아종자드마 라드다 암시드르농보 강아종얼 사가노 스페셜 듬성지 녹랑사녹랑 양룰루가 나가노름지 야가지용아 아스녹 디빌름바지 메멜린시다 시보사케다 마감자지 Tumsengji biya jongzai di madang amsi di berbang. Aja ki lindung tulu wabin na urzi zaji.
5: Ajina, kuma ga chim piyong wa asin lima jina. Melen shi ziji tamawok zaja.
4: Ait, ogo. Asinu ki inyak di da sirvang kogalang lir zaji. Jogo asinu awar yem kaana nungbo. Tasangbang zi shiruru wazaga yuban na ni newspaper nung zongshu go. Tangar yemir bu inak di lir asinu gumi inak di zima sado.
2: Aido, tahu ba itu tuang, bukan nunga, asin naga nungri, payu tebe.